0: tempo. Ya ni a otu mo ni a wonu to bi e ja no abre mo ya ti e ja na ko pa wa ti na me ka sama e nya ko bi na ye di e na nya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye ka nya me asem ye to na me honnyom ti bi me fa de sa ko bi keke e na ha ti bom de ta ka chira wo Jesus e nya ko bi na ye di ni me ye hu e na ye ni me ya ti
1: What from the fire? And I will from the fire.

Christ or what could you do? So, a Bacassama could one, and see a punish one, and remember Bacassama could one, Egina. One would Jiddy believe God, say Yehovah, put me at him. Brandy Chambo, Manu Quasia Tuba, and the Nephram. I said, I'm a Java, I'm the other. My brother, I'm giving me Papa Yeno. Na hospital, but I have yet to shame me. Na me hula biya mempa. Na brabe ni me kota woto we hospital bi ohono. Be kai na me we vita. Na ya di swa yira si si me swa. One kong kupra ni ati si kampu akoto kong na ya de. Na ya de. Na ya de. Na ya de. Na ya de. Na ya de. Na wadi swa yira si si me swa biya. Wo wa mempa ni ya me tu ma mu ya di ni ya. Ni a bra bra tia za bra tia wo yire ne ho atono enti pendi kabra mi enyi no na oba ne be ma kwa kwa hye ni yo hye ni yo kwa ni na wo ya hye ni ni zika me wei na yesa ye pebe bi fa ni fa pnai na e yesa mi wo wo me na se pabwa mi wo wo me na se pabwa na be ba kwa ji na di mo ya te sa ne ye ha ye nko ye no me se na se fo na ni ba wo wo so me pabwa ne di aka hospital ho na mi amimu ne di mi ni Sika ne bi wa, ebi ni wa. Ti ase ye ye la ni free hospital. Media. Mi ne pesa me kacho ni na ne se. Enye ho bo ni wati. Isa se Jesus Christ o wo kudu ni ma. Dwe me ni amadi aba to. Wo be kwa teta. Mi kwa se atia ni na wo be tie. Prayer dia ni na wo be tie. Mi a be pesa me kacho ni se. Media. Jerade Jesus Christ to mi se. Mi a wa se sa sabira no. Ne dey ne chase us. Ne dey ne kwazi on for mo. Jerade Jesus say. Sa one day no. Sa only one come in na wa masa be me ya. O be se sabira no. O ma ni ni wa ba. O ma ni asen su ye yi.